0: Abajaya griego hagia lumo Felipe le Betsaida na ni Galilea. Abajaría golo.
1: Buseti wa warihi ni Jesusu.
0: Abalidi Felipe, abalani golo Andresi, abahodi biago hagia, abahda golo Jesus. Abatilani go Jesus home.
1: Silo aura lo licho gona oiri guni no aule lira ubugure. Ni naru hau, lago ahi la mabrha aba lago turigo muar golo longwe. Aba meme be ago, ain ove la luba ho ba sarago lidagi, le hinsi ha buti lon li bagare le feri tirubai, ain le me bere siete lau li bagare lidan ubo le, la rei dubai luba I bagare le magumu chaditi, le bosenti le serevi dunina, lon te la fala runina, ani le nye numuti, nye begin le eserevi dubalina, le eserevi dutina, la duguba nuguche lu inebe wala. Ani aba la nari me idihari nuagu kwento. Kaba sa nariyega. Nariyego bafunasa nukuchi. Sal baba na lidagye idihari le kwento. Wa. Lun lira ni abi. Nukuchi. Ruwala oirigu ni lumbiri ni dagye.
0: Aba ti lagambu ni wala niyego haba umala li siyemki.
2: Ruwali oirigu ni lumbiri ni dagye. Ani li chukua yebo.
0: Abati hanya ko gerige hanya ibanya agam bah, logo wahyu rula. Hi biryani ya ka?
3: Aba angeli, adi mereha baylu.
0: Abati lani ko Yesus hong.
1: Mama te logo nufulen sen lagambu umala lile, logo nufulen sen. Ani ha dan ligi yalun logo sero wagudun ubau. Ani ko toba le ferdri mafia, le koma te baylita ubau le lubafu. Dame te le niyuru ni wa muar gugiye. Na nugu banya sungu bay numa guwong.
0: Laulira lariyegu yin idalu balabu galongwe. Aba hariyegu grigye lon.
4: Agamba diwa lali hon tida waliburu to lani na laluru du Moises luago labaga riduba laya Kristu lusun udan. Ida liyati bariyegu bay luago liinru wa balan lira wugure. Kata igi lira wugure ligye.
0: Abat lariyegu Jesusu hon.
1: Aniha meme walarugonga hagana kwa lausun luago rigali la murunsu udan. Ebu gahuma lupaiti son aniha gwala larugon gahagano gwa. Margudun lamu gong luburiga. Ladagale ebu gutilidna luburiga. Ibidinya tilun halinyo nye ilan. Afinya huma lupaiti luagun larugon gha son aniha gwala huma lolirahin huma larugon gha.
0: Lariga lariga guni Jesus usumburi kate ile abalidi. Abalaramu dagun hawai. Lao sun. Adigala Jesus usaragu milagro hagibu gye. Mafinya tia luagun. La lira hakufle le la niña gobe profeta Isaías.
5: Napureme. Casa finer de luago ugano le bichi gobe. Kaun la dufde wa kureme kungi lupaf.
0: Lige ma finero habai la diga aburi hatigi ya Isaías iter.
5: Darun muti bungi uharigi. Dereki darun hanigi. Lumarihi hama la uhak. Uo me gufaranda hama. Miabi hagia menu lunarida guagutini.
0: Lariye gubali Isaías ile luago Jesus ula diga arihe la lila luweiriku. Lausun lira saraguan hada ge huri wafiru te luago Jesus ibini hada ge abutini. Ani Maria guhamuti boguti. Le hanufu de hawai fariseu. Luei habugu nietida ge haligelisi. La diga gunda atimati ya lau uweiriku nile hichigu bai grigia sigil lau le Lichiko bay bungi. Aba lania ko Jesus ula umala liherti.
1: Le afinya ti nuago, mama rugiye nuago la finyera. Afinya ti gien luago nugu chile au na habalini. Le gien arie ti na, larihi gien le au na habalina. Au lampu bay, ni abin bay ubo wagon, nunsun la afinya ti nuago, lumerede hamalida luburiga. Le agambu ti nerero, ani maduga ti gasu lau, mama au asia di rubalini. Ladega mama niabia luna siya dirunia gurigi ya ubogo. Niabia asalbaranya. Leme bene siyeti nao, madegan liga gasu lao nenero, anihe in lunti la siya diruni. Timuri burile arinya ganali bay, ligia basiya direilida me lagumu honweyu. Ladega matumbe hatina lago le nani nungu. Nungu chile una habalina, ligia arinya gubalini le lube inariya guni nun, luma le lube inarufu tahani. Ani subudi numuti, lago barula luguma di ibagari magumu chatiti. Le lubai ti nariya gubai, ke lariya guni nugu chi no nariya gai.
6: San Juan, capítulo 13.
0: Abar gali wei lubai ri esefuruni. subu di lali Jesus luago chili hala aura lu ligir ni ubo le lu lidi lumu luguchi suwa dame ha hisi hama lani gu ha ubo gu maya lu ani itara liya hisi lu dagala gu muho dala libu ga mafia samino lidon Judas Iscariote lu letere geru ni Jesus on lagani la usu subu di lani Jesus luago luma gela bungyo liabi ani lumu balagi bungyo lagiri buda subu di lumuti meha kiye luago rula lila ugu chili sunkat iluha burugo dalu bai dihadine ruyan la aba lasa ruluegi dabula aba la raga chunu lida aba la guru aba tuwaya lira nagu aba lichi gunduna lidu aba dabarasi aba la gume seru achibe hagudi disipulu aba la raga hanitau tuwaya to lira nagu abu daebele la chiba lilu bai lugu disimo feduru aba la riengu feduru lo
3: Nabure me, pachiba lisano gudi.
0: Abalaria go Jesus no.
1: Weto, ueti go fora da bani lena dugobe. Ufana da bubai lariginha.
0: Abalaria go feduru no.
3: Machibu bubai no gudi.
0: Laria go Jesus no.
1: Ahi machibu na bugudi. Sinhabe ga fara banuma.
0: Abalaria go Simon feduru no.
3: Mamar glano gudi bachiba. Sibabe ginha no habuluma ni chig.
0: Laria go Jesus no.
1: Le aga walibai, lugu dirugunyi ngabusin ra la chibuniwa, la diga harumati libiri lugubu. Hugu ya harumatu, lwe dinge aba hidagin.
0: Le lariya gubai, logu mama la suhagi ya harumati ya, la diga subudi lani kabala ya derigiri. La asuru la chibuni Jesus hagudi, aba ya la dunu nulida, aba ya la nyunu logu dabli, aba la niya gu hon.
1: Ufuna ta humuti sansun le na diga bi hon, hugu ya, aga wahatu no maestro luma nabureme. Ani risato la duga itara linha. Ahe te chubanu bali hugudi la usun ha maestro na ani habure me. Lu te gen ha chubuni hugudi humago. Ruga dina aba hempulu hon lu ha duga ni libe meme lena duga bai. Ni naran hau, lagu minyo gula ni aba musu loi li yubudiri. Ni aba le au na hoti loi le au na habali. Ahe ngufuran da humaburi kati le ani a duga humeime gunda abadun. Mama ti ane dume henye huwago sun hugue. Subudin muti akata ya lana nuwa dirubanya lo nani gumele temate. Ani luti lagun fliru le tida beleren bungiyo. Garaba kwa le egyo bay numa nuago. Nanayo gingin le hon lubarege la suseredu. Lo dame la suseredu afinye humamu go lago awla Kristu bay. Ninaren hau, lago le la eresibiruti le nonaha, resibi lumuti na ginye. Ani le resibiruti na, resibi lumuti ginye le awnaha balina.
0: Lasuru laniego ni Jesus sun kate ile abala sandiru saragu iru ni tida laniki abala niego furago
1: ni naru hau la uledere gerubad na la aba hita ginye
0: abati hagu meseru disipulu gu ariego hawo gu ibide gu hon kalna hada ginye wago beledimu ni Jesus au hua leburi habanu gara dato aba hada ge disipulu le wairi bainisi elu Jesus loba ginya dinalida adineru ni Aba la dugu Simon Pedro sein no no nal gduni Jesus kala wada nge wagu bela dimure Aba tina yara faduti malu Jesus Aba nani golu
3: na pure me kati salube la dere geruni
0: Aba la niego Jesus no
1: na dudre gda amuru son fein le onti nichigon le ge ba dere gerana
0: Aba ti la dudre gdu muru son fein Aba lichigon no ho de sis kariot Le liru Simon. Iter kai largu dunu Judas fein tuguya. Iter niya gen lebelo no mafia ti don lanik. Aba ti lariya go Jesus ulun.
1: Le no bai badugni. Adaga bai furesa.
0: Gamalumo uoti kufuna dalani ni aba hada gi ha. Eki me logo dabula kala wagu lariya ge Jesus lira lo. Kei Judas ilu bai tau bai lagi sensu. Segun hagi lariya go la Jesus ulun. Laganye hani le habu seru bai luba fet o nula lichi go sensu hon gudemete lari gen legi no huda si fein aba lafrido gunye li ora ligi lari gen lafrido huda si aba lari go Jesuso
1: lari huwa no iri go au le liro go guri go eto ari huwa me luiri go ugu chile no ago aiti aruhu da no bali luiri go bungiyo La rufu tu bai gin ya bungi yo nuwairi gong au le lirau wuguri. Ani la dugu bai madisa. Ni rahanyi. merede badina huma sarago dan. Alwa habadina. La memendaniya gubay hon huriyu naniya gali hon gueto. Sinyabe hidi le njihi balubay nidi. Nisi gali iseri gomadi le hon. Lo hinsiyo gohoma humago. Itreke hinsiyo no. Nutigen hinsiyo gohoma humago. Ahan hinsiyo gwa humago wa. Asubu dirubay songurigi ya luago nani huma disipulugo.
0: Abalariya gu Simon Pedro lun Jesusu.
3: Hali un badi busana bureme.
0: Abalariya gu Jesusu lun.
1: Senyati bafalaru nina lenyehin badina lubay gwento. Gamalumo, bafalaru badina lari ginye.
0: Lariya ga Pedro lun.
3: Nabureme. Kawagu sinya lubay na falaru nibu gwento. Aranse tina lunichigu nini bagari buwagu.
0: Lariya ga Jesusu lun.
1: Benare san luago aranse ban lubichigu nibi bagari nuago. Ninaru bau, lagu bayeda gubalan na urwa weyasu lubaraga la yugur hagayu.
6: San Juan, capítulo 14.
1: Madijere de Juma, afin Juma luago bungio, afin jubie menuago. Anihi sarago ubaro tida luba nuguchi, nebuga lubeti aranse ha aba ubaro huba. Luhamuga mitarante, anihi ganali hamuga hong, larigieme nidi aranse neime ubaro ligia, aba menagiri buduya luna nugu no numago lunyei badun lagi ele meme nyei no muti ani subudi humuti uma lidon fulaso le nyei badin na lubai
0: la rinya ga tomasi lu
7: la bureme ibidi ativon hali un badi bula ida lubati wa subudi runi uma
0: la rinya ga Jesus lu
1: au uma bai au inaruni au ibagari ani uwati achilu riti lumo mbungi ugu chile ahi mama lubai nuaigi ahi subudi hubalina asubudi rubegi enuguchi ani subudi humale lumagi kweto ladiga ariha humale
0: lariya gati Felipe lu
8: nabureme arufu da bay uguchi liwon buiduri gali mewon
0: lariya ga Jesus lu
1: Felipe luhadina huma bidni yagidi na bon le arihitina larihi yagi bungi uguchi le kate wagu baringa ga nolo narufu dini bungi uguchi le hon mafinya te bon salago na hin lalida bungi uguchi le anen lagi e bungi uguchile nida lebrikate le nanya go bihun mama lan lau nani nungwa narinya gai bungi uguchile le aga no be nida lege tigu balin luadi ge mari wanarga afin humano luago anahi la lida bungi uguchile ani anihi lagi e bungi uguchile nida ibin luago rugo kate lebri na dugu bai inaru hau laulela afin ti nuago la dugu bai la kate lebri na dugu bai ani la dugu baburi kate oina otumati Ladega au nebu galenyi hilubai nuguchi. Sunle hamuri halida nir nadugu bai. Arvu da namu ge loeri go nuguchi. Nadugu ba furume ko arga katile hamuri halida nir. Ahi hinsi nu bai hun gunfli uma laule nu bai bai. Aba me na yumro go lu nuguchi lo lona ha amu amale hati hun. Lo huma bai la sifiri lani na inari ni lo sunwa da. Alani go bole sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. Ladega sinyala hari hini ni hasubudi roni. Ahi huguya, subudi humale. Ladega nihi huma ani lerede rubahida. Migru nubadu habugu. Nagiribu da yabalu humana. Malukadina ahana marihi hamagurigi. Ahi huguya, harihu badna. Ani gabagari badu ladega gabagari tinala. Larigieme liabi sifiri sandu luhumala lunsunda. Asubudi rubay luago anahi la lida nuguchi. Huguya nida au ginyahida. Asubudi ya butinya lunu gumadi ani uwara wa hagia luma Arufu da hamuti luago hinsi ya na hon le tima ati mati Ani hinsi ya bube nungu chin hon ha hinsi ya buti ya no Hinsi ya banyagi ya no arufu da wa au menungu wa hon
0: Aba lariya guhuda si mama tia leis kariote
9: Abureme Tasa wago barufu da gubalubay bungu wa mo Mama hon grige ha lani gupa ule
0: Lariya ga Jesus lu
1: Ahinsi ya butinya no, adega ni akaso lao le nubai bai, anahinsi ya dubai lu nuguchi, aba mewayabi au luma nuguchi agana wahama. Amisi ya butinya no, madega ni akaso lao le nubai bai, anidimure le nariyangu bai, mama nani, lani nuguchi leo na habalina. Nariyangu yensun le hon, lao anaha wala huma, sifri sandu le lube lona ni nuguchi lida niri lulitara gunu, larufu da haba hon, Larita kwa kitu patungi ya luagu sunle ariya ganali bihun. Nigra li nitana gila hun. Runu muti darangi lo hun. mita na tinichigo ni kaisi le lichigo bay ubaw. Madihire da huma, manu da huwiye me, agamba huma le nariya kung luago naibuga lang, ane nagire buda yabala, lung huma na. Lung hamuga hinsya na hong lao hinare, gunda hatung hamuga lao hasubuduru ni lago naibuga lang lumo nubuchi, dadega ligia inyo kutimabo inoy, ligia aringa kagia no bali hong, lung dame la susira doon afinya humamuga. Madimu ya hadi na sarago huma, la diga nita lile guma di abeli na ubao le, la sumabafu la nuago, lung ti itaraluba la lula subuduru ni ubao, lago hinsya la nubuchi no, ane diga nani le lubaybi no. Sarahuma, kemo yagi.
6: San Juan, capítulo 15.
0: La niega Jesús.
1: Auti de bubei bei bei le tima tima tibei. Nugu si ti abu nubaru nad. Chanlu muti son limu le miti. Gamalumon atiru moha lumuti le gimbei. Haruma gada lei lunti ma la gindu. Uguya, haruma don larige naruda hahon. Le da meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati lagi don aba limo ahi mama yin lubay luago idibo. Itra hinyagi, sinyati hagi don ahi mama lubay badula nyuhinya nuago. Au idibo bay, huwiya limo. A badula nyitya nuago, badunya luago hawago agi du bagibe. Ladiga sinyati hadigo ni kata ahi dire nyuhinya lubay noe. Ha merete tinyo badula nyu nuago, haguruba baugu din, aba mehamabay don keiburu limo le abuda hobe lu lago dunyo. Ahang asigra badula nyo nuago, mabwili dun humay mele naruhuta habay, gayara bay hamuni hani leha bunserong ani hibihu bay. Ibiha tinugu jin uwerigo ni dale gibe lahi, ani lau lira, aruhuta humuti luago nani gu huma disipulo hatima hatima ati. Hinsya tunu itara kei nisi ya lunugu jin, itara meme huma lubay tilida nisi habu. Ahang nyudu lau le nubay bay, hinsya meme badunu, itara kei nidi lau le lubay bay nugu jin, aba hinsi meme nalo. Nadimre habi hon itara, luhagunda ronuma, dayaro lamu ga hugunda. Anihanu gumba dimbay, luhinsi gwa huma hongu wa ken hinsi ano. Luhiri agay insi anile gayara begani lani gurigia, lulichi guni libagari hawago lumadago. Numadago huguya, ahin hadiga lenu baybay. Manugu nadun kay ubuengu, ladiga ibidia tile ladiga beli yugu dir ubuengu lo. Nanugu nun kay numadago. Ladiga subuti gda na li son le larinya gubay nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina, awa nuwa di habalu. Ani ruha di na diumuri hon lunga gindu gibe, lunga ya ladura no hin. Itara luba li chigu ni nugu chi son le hamuri ha luma lida niri hon. Itara linya lubaiti nuguma di hon, lunghin siya gwa huma hongwa. Anhun iyere gda lung ubow, subuti humay lagu iyere gwa hati na lan lung hubaragiya. Luhamuga lani gu huma ubow, hinsya tun hamuga hong gurigi ya halani gu ubow ke hinsya hani gu hong. Anuwa dahanumutun hata agen halani gu ubow. Ligia hiyere gu ubay lung ubow ladiga mama adun la ubow waguna. Harita kwa huma lagu le nain gu ubay hong. Uwa ti musu inye gu ti loy liyugu diri. Ahen eiba ha mani na lubay, eiba ha badun ginye. Ahen ginye ti gagamba di habay lung narufu daha, gagamba di banyaginye hong. Adiga ubay sun le hong noy ginye, ladiga ibidin la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyambi na adimu rehen hon, madunu tiin hamuga lau hafigon. Ahin guwe toga duro hanya lau hafigon. Ha yere habuba nyo nu, yere gutigi nugu chin hon. Maduru banyaye be, luhamuga madiga na ni kate le uwa gile diga ti hagana guwa. Guwe to, ariya hamali burikati ligia ane lau sun lira, yere gugidu na hon, yere gugiyen nugu chin hon. Gamalumon, la susena dobe le, la diga lunti la lagun flirun ti muli le buruwa yube lida haluru dun, aba niyere gudun hon mebunu. Dame liabi sifiri sandu le lube lida ragunu, sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luago lobad na nuguchi, ligia ba diumere he lago nufule sen. Uguya ha diumere bagine lago nufule sen, la diga numa ya dun la luma gen furumia titan.
6: San Juan, capítulo 16.
1: Nariye guyen burikati lehon lumowe la hafinya nuago. Habuga gubadun tida agin haligilisi. Uriba baydan hon, darime lun ahon la lafara gwa furume gwarg gurigya hilagu bay. Laritta gubaluago le seri vidunya la lubungi lau lira. Hadugu bay lira, ladiga ibidya gili la nugu chin hon, ibidya nuguya hon. Nariye guyen lehon, lun dame la la chiluru dan ligiya, lun haritta gong lagu ariyaga nali lameha hon. Maria ko numuti meha le hon lumang e binare la dika meha humanya dinala. Ahiti ko eto, nebu a lumo leona habalina, ani malugo do lumuti na niaba hita agin halion badinala. Hiru ruguton lago nane ko ni kate leburi hon, inare ni nane ko bihon. Buiti mati hon lun nidi, la dika hana midi, miami baisifiri sando humo lulitara gono, ani ahana nyudu nona habay. Dame liabi, la rufu du bai kala aga figo mbanya. Kala maduro banya, luma kala lagusa ragudu banya bungi. La ruhu tu bai hon lagu gafigon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu tu bai hon, lagu maduro hama. La ruhu duni hon, lagu nidi bala le njihin lubai nugu chi dame le nigiru no. Liju guba fe hon lagu lagusa ragudu banya bungi. La diga siyadi wali la mafia, le agumati abai lida ubaule. Gibe gali luti narigu ni hon gama lumo, hansien rubai kufona da gueto. Kamalumo dame liabi sifiri sando le lani na inarini. La ruta habai son inarini hon. La dega matimo e habai luago lani lungua. Le lagambu bai ligia balariaga. La sobe de ragu du bai kati lebri lumbi la susara don hon. Lichi gubo weirigo ni no. La dega leesi virubalita ange le nani. Abe me la sobe de ragu de ni hon. Son le luma bai nuguchi nani ginye. Liga naia gubo bai luago leesi virubala sifiri sando lida ange le nani. Abe me la sobe de ragu de ni hon. Munusu da lari gen le marini humadi na me. Munusu ya me da lari gen aba ya me harini na. Latika neibu ka le njihin lubay nubushi.
0: Aba ti hal gida gun hada gen lani Jesusu disipulu gu hama gwa. Aba harini gun.
3: Kasa mini lale. La ularinya guvon. Munusu da lari gen le marini humadi na me. Munusu ya me da lari gen aba ya me ya harini. Latika neibu ka le njihin lubay nubushi. Kamini lan lau, murusu dalari genle, uoti gufaran da wamanin, kala wagu la dimreha.
0: Aba la subdiruni Jesusu lagu busen hama halig daguni, aba la niya gu hon.
1: Anya gitu na hon, lagu murusu la dalari genle marihi humadina me, murusu ya lame dalari gen, aba ya lame harihinina. Ligele wagu bai halig dagua humagua, ninaru hau, lagu hayahu habala, hiru wahugia me, Ahan ya tigurigi ya haa lani na ubaule hagunda aruba. Lausun lira, ibi ni hiru huma, la sansira guba hiru lu ugunda nime. Dan le tagra haa lan aba wuri, sufri tu ladiga chiluha la taurate. Lari gen lagra hon irahu, marita gun haro lagu gariti, ladiga ugunda ni le tasandro bai lagu agra haro lan aba irahu ubawu. Itra linyagin, ugu ya hiru tun weto, nariha ya badun, Aba meta buincho hanigi lau ugundani. Aba ugundani lewo biga yara tilagidaru ni huwe. Lida meweju ligia, malugudun humadi na me lagu nikata. Ninarun hau, lagu lichi kumela nugu chin son le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagidun nikata lida niri. Hamuri ha, aba mehibihi, buin hamamu ga lau ugundani. Aniye ga nali burikati le hon lau hemplu. Aninta bai dan lo madimbre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me na dimbre ha furango hun luago bungi uguchili. Ita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gu tina luago na yumra gu bala lun nuguchin huago. La diga ligia gu anari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la diga hinsia na hun. Afinya dungi luago lumage la bungi u niabi. Lumage bungi uguchili nafrida, aba niabi ya uboa gu. Gueto, nigra li ubaule, nebo ya lumu nuguchi.
0: Aba haria gulani disipulu gu.
3: Anati nguento, baduman haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali nguento, luago subudi lasun kata ibu. Mon la balgudu, luago ni kata, ladiga subudi bani harita gong girigia. Luago lira wafinyera, luago lumange la bungi ubiabi.
0: Aba laria gu Jesusu hon.
1: Afinya dunti nguento, anite le ora ani nguento nguento. Dame leha chagara gun sun huguye, kala aba luege loubadina. Aba mehigiru nina nabuguwa. Lau sun mama la nabuguwa nyadina, ladiga nihin nugu chinoma. Naniya gu bali sun lehun, lunghadari ron darangilo lida hafiya ron nuago. Hasufri rubo ubawogu. Kama lumo nganigi huma, ganya inali ubawu.
6: San Juan, capítulo 17.
0: Larige laniya gu ni Jesusu sun kate ile, aba larihi cielo, Aba la niego.
1: Nuguchi. Siluhan nidani. rubo wairigu ni lubirau rulamu kaginya birau wairigu ni bon ruha dibu ubafu lubirau hawagu sungurigia lulichigu ibagari magumu chaditi honha bichigu banyalun anihalebu nabai ibagari le magumu chaditi luha subdiruni bubugu ya le bungu ya amarigote le inaro niti luma luha subdiruni na au Hesu Kristo le bauna habai ruha tina uwirigu ni bu ya ubogu gumuna ginye le wagu bai bauna hana uetoti nuguchi rube uwirigu ni le meme meha nani bai buma lubara gie meha nyi la ubogu subuti kata nali honha pasagaru banya lita gie ubogu lubichigu ni anu katabula bani gumeha ababichigu ni anu aninyudu tia laule bubai bai ueto subudi hamali lagu son la le bichu bainu bumagin la liabi runa li uganu le bichu bainu hon ani resibi hamuti ani subudi hamali lagu inario ni la lagu bumagin la niabi afinya nyaginya lagu bubia la au na habalini ajumra watu na bu hawago majumra guti na hawago lani gu ubau na yumra gu hawago habichu bainu la diga bani hama son le nani bani le bani nani ani ari huwa ti noiri gon hadan au mere de di na ubogo ahi hagia ere de roba au neibu ga bumon nugu chin sandu ti goni gi bain ha bichi uba ya no lau bubafu lulida hama aba le ti mati mati ke au buma dame hale hama na ubogo goni gu numuti ya mea ha bichi uba ya no lau bubafu meferi de ruti na ni aba hadagia loidi gan leme ha feri di halibai non lagun fleron le buruan yubaiti da bereron. Kwento, neibuga liyehin bubai. Lua wanahagwa la ubawago ariyaga nomuti burikati le lon habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubai. Runa libereron hon, abahayere gudun lo ubaw. Ladega mama hama lanigu ubaw itera keisi mama na lanigu ubaw. Mamori hati na bumba lo basagaro niya ubawago gine. Mamori habumba lo baunigiro niya lo iguriba niya. Itra kai mama na lani ubole mama gine lani ubou hagi derega waguta banya hongu wabon lau lupafu berenu le inari nipai kei bouna hani na hadon lani gu ubou lau uganu wa lani na asalbaru ni itra gine nona hani hadon lani gu ubou ani derega wati na nungu wabon hawagu lungi he derega ragun hongu wabon le tima tima ti mama rikunyi hawagu na muri habuma amoni ya tinagi ya hawago halumba ya hafinya ronuago dame le hagambu ni uganu hama gini. Amoni ya tinabuma lulida hama aba sunha gia. Lun aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulida hama aba buidu buidu. Lun lafinya ron ubao luago bona hana. Runa li uweri unileme mebiju bainu hon. Lun aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada buguya nida. Lu hayabi lu aba meme banya la buidu buidu subudi lamu ge ubou la ubona hala au ane hisi hama bon sarago ke nisi bon nuguchi bugi ya ichi gubali eno puset na lu numa banya la le nyi numute lu harihi ni uweri guni le bichu ubainu la dega hisi ya kubanya di na bon lubare gen la degueno ubou nuguchi yori shago wate ibini ya tibahon lila na ubou kama lumu subudi tibunu subudi hamali gini uguni ya haluagu bona hala au. Subudi kuta nali hon katabula. Ani ya subudi raguta meme badibu, lunye la insi ya ni le buwagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
6: San Juan, capítulo 18.
0: Larike lariye ngoni Jesusu, kata ile, aba lafri du haulani disipulu gulun houdi lo bafru guduna le sedron. Nyai apa flasu lebur nyai lubai tidi bu olivo. Nyai lubai lebelur Yesus haulani disipulu ko. Subuh di lumut kini Huda sila alu guru bani Yesus flasu lagi. Lalu ga on daraguanya hal Yesus nyai hamalani disipulu. Aba lubai di lachilu nu Huda sinyai au saragu sudaragu hau na habu tigo fadiri gu hama fariseu. Gaya matetinya barei nagi lampu lumat touch. Tapi subuh di lali lah. Yesus lelu belasu seredulu. Aba lafridu, aba laniya gunhon.
1: Kahalo habai.
0: Aba haniya gunlo.
10: Walo hanyin Jesusu le Nazaretna.
0: Laniya ga Jesusu hon.
1: Au Jesusu le halo habai.
0: Nyenye ti Judasi le etere girubani ham. da la ria go be Jesus hon la uligela le halo habai abaho di hari go abahe go do abai la ria go Jesus hon
1: ka halo habai
0: abahari go no
10: walo hayen Jesus le Nazaret no
0: abati la ria go Jesus hon
1: ania gadina ti hon lago aula ai aulu be halo habai igre humanya halo hodi
0: Jesus era do belira do lago fle le la ria go be Jesus guana Aba de la sagra no Simón Fedro le feinte. Aba libro le rige yaba lumusun fadri le iyo timaba igiri de maluk. Aba la niego Jesús no Fedro.
1: Da bom be feinte tarigon. Ahen rula le lubay nubuchi uni engifite le nu. Mo le muti funagi anatuni.
0: Aba de hanugan Jesús darago. Gumada hama Jesús darani guhuriyu. Jesús wadar. Aba harig dani. Lari gen aba hanug ni lubion anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyu timaa bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme memeha. Ariyagu bai hon huri yu luagu. Bui timaa la hon du. Lome aba ugari hawagu sungarigi. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu. Lari gi Jesus. Kiti subudi lani. Fadri le inyu timaa bai disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Aiti Fedro, aba lerederu bogu di lubadu bena. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimu nehatuma to unigirubani bena lu debela gudani Fedro. Aba di tali gudani unigirutu bena Fedro.
11: Ma buguya aba hada gen lani girige le disipulu gu?
0: Naringa Fedro.
3: Ma mau.
0: Iti diliga lubai Aba hafro go musu hama sudara go wat. Rara hanyati nye abachara gwa. Nye nye ge Fedru hama abachara gwa larigiri go wat. Aba lagume siru fadiri le inyu timabe yalig dagwe Jesusu kata yan la lani go baya disipul. Kata yi lagiye larufu da habay. Lariyega Jesusu lo.
1: Bau kiti na dumre haligibu ge songo bau. Son adan narufu da hatida ligili si luma templu rogo le nye lubay hondara gwa son huriye. Madugun gidna lubai tini kata ramu da warg. Ka wagu aw lubai balagad. Algda bain ha gambu balina. Agya larinya gele wau be na dumre hon. Subuti ha muti le narinya gubai hon.
0: Da larinya gubali Jesus kata ile. Aba lia bi aba hada ge su da raguha. Kani na templu. Aba lagai o ha ligi bogu. Aba larinya gulu.
3: Itra linya sabu no muni fadri le inyu timabui.
0: Larinya ga Jesus lu.
1: Ahi arinya ga nubai uribati. Arinya ga bai halinya nyila luriba. Ahi ti buitu lubai le nariya gubai kagi ya uwagu bagayu wa hanuwagu.
0: Aba ti lona ni anasi igiragu lunga ifas. Fadri le inyu timabai lida irumu ligi. Suuti dale haniya gubuga Fedru abachara kwa larigiri guwatu. Aba haniya gulu.
11: Masa buge aba hada ge lani girige le disipulu gu.
0: Aba la yeda gu Fedru aba laniya gu.
3: Mama au.
0: Aba ti lali guduni aba hada ge lumusu ni Fadri le inyu timabai. Aba lidu hele libu gubai Fedru warigai.
3: Mafu nage aria numuti buluma lida mflasu le burinyei lubai tidi buoliu.
0: Aba ya leye dago Fedru lida ora ligia aba la yuguru hagai. Aba tehanungi ni Jesusu lubai ke gaifasi lulubi on gumada. Aruka dina liati mebelu te huri upalasi rugu lwai haviyatu. Sinya lime gada lani ya adine ni le lani na wei resefuru. Ligia lafri dubai pilaku lo la dimone ha hamu. Aba lania go home.
1: Tasa le duro begri gele humo.
0: Aba haria go lo.
1: Luhamuga madu du la uri bani. Medere geru wa muti amuga bun.
0: Aba ti lania go pilatu ho.
1: Baru humo. Aku sa dagat humai kay lania go ni hilulu du guanar.
0: Haria ga huri ulo.
12: Wagi a huri yo. Maricha ti walno wasia di luni aba grigi ya lun longwe.
0: Italia la gufliro. Le lania go be Jesus lo agu idalu bala longwe. Aba ya lebelo no pilato palacio ugo. Aba la guwa no Jesus. Aba la riego no.
1: Uguya sa harua itabai horiyo.
0: Aba la riego Jesus no.
1: Luago bani bungu wa balu gita haluago lira. Odi la diga haniego ni amu bunu wago.
0: La riega pilato no.
1: Horiyo ufunagi au. Binasi ugo hama habuti ufadri gu. Hagia dara grabali bunu. Kage biduro bai.
0: Aba ti la riego Jesus no.
1: Mama lani na ubole na ruhi ha. Luhamuga itra niya la. agente kunya hamuga nani gulume dere geruni wana hon lurdu kuhuriyo mama jana na ruwe ha
0: abati lariye gupila tulu
1: uruwe ilupa iti buguya
0: lariye ka Jesus ulu
1: buguya ariye gubilu agu uruwe ina lule nagar ho lule niyabi lidon ubole lu nariye gunile inaro nibe zonha gagamba dibanya lu inaro ni agamba hamuti le nariye gupi
0: lariye gupila tulu
1: kata iti nari nibe
0: lariye ladiga nipila tu alu kudaha nile apa elafri do dimre ha mahuri apa laniye go ho
1: madarit nani murusu duru logo gari le ke hechu huma lu nigira gadu abadan ruti hu lida fedu le lue ru esafru ni husent lu nigira gadu ni hasus le haru ita huri yu
0: apa ya hagwara go so hage
7: migira gadu baile barawas la bigira gadu
0: barawas ligia apa hiwert
6: San Juan capítulo 19
0: Abati lanuga ni pilatu Jesusu abalona ha abai chagde abahichu gusuda abari di laudi hiyo lablu Jesus abahadere guagdani tawaba dugu color guch dameme jarafa ya lubago ariye gaina
1: ui kabagari la haru ite huri
0: abah hagayo haligi bogo abayati lafri no pilatu abalania go hon huri
1: nasagara liyahu luha subdroni logo madare na duro luago
0: aba lafri de Jesus lauri di lauti hiyo lablu taud la dere go color guch aba dilaria go pilatu ho
1: aniha wagiri ligia
0: da hari bali haputi go fadri go haus su su darago aba hago meseru aguara
7: dago belo aguru dago belo aguru
0: lariya go pilatu ho
1: baruh meiti dago homai logo guru ladiga au madaret nani murusu duru luago
0: aba hariya go hori ulo
13: Wagie galuru dutiwa ani segun waluru dunu tilome la dega larinya guluogu walogulire la bungyo.
0: Da la gambo bani pilatule aba timala nofu dutu. Aba elebelu no palasi urugu aba laniye gulu Jesusu.
1: Halia na sabuguya.
0: Mona bu Jesusu ni kata. Aba laniye gu pilatu no.
1: Mona bu bumuti nasa. Bida tisabun logo gabafu na lu nigira gudunibu. Gabafu au lu nadara gudunibu logo guruwa.
0: Lariega Jesus ulu.
1: Uwati hamuga ni muruso ubafu ubuma nuagu lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubi li figon le edere ge rubali na bun sugu bau.
0: Numuge ura ligia, aba lalugu pilatu ida lubala ligira giduni Jesus. Aba haguwa rego huri ulu.
12: Ahin bigira gida, mama buguya lumada uruwa irromana. Furumia gwarigu learinya guti luo go lagu uruwa ila lagani uruwa irromana.
0: Ta lagabu bali pilatu lira, Abalona asagari Jesusu abalanyuru lagu halule agusiregle ubare lobe hariya ga dubu gabata lida herenu huri da midheli lebawe lubalwe yresefuruni abalaniya gupila tu hon huri
1: aniha huruwaita
0: aba hagora gu
7: ilala aha ilala dago bela uguru
14: dago bela dago bela
0: lariya gupila tu hon
1: Usi yang tiup nak gian, nada lagu ni huru itu lagu guru.
0: Hari yang kehabut itu fadri gulu.
12: Maru itu tiup amul way huru itu Roman.
0: Laulira, abah ledera geruni pilat hong nu. Lada lagu lagu guru. Abah handukan. Abah di lafri tuh susu. Baru ini lalu guru walu lidi lidi on fulla sulai om bay. Hari yang galu fulla sun lab ugu. Golu gota lida herenu huri. Yang ihat lagu ini lagu guru. Dago hage bia ugunye uwaralum aba loge ka lob aba lona hapila tu ichi gaguda aba abur honi lwagu guruwa dariye ganye
4: Jesus u Nazaret na aruwite huri
0: sarago hay hada ge huri wali hati abur honi ligi odiga flasule nyi lubai adara go Jesus u lwagu guruwa madisi tuburu ani lida hebreo grie guluma lati daburdu Ligi hariya gubai habut ko hafadini huri lo pilato
12: mabur da banye haruwe te huri buruba le hariya gubai lagu haruwe te la huri
0: aba lariya go pilato ho
1: le buruna li bai buruna li
0: lari ge hadra gun ni sudara go Jesus lo guruwa aba handu gun la dora gu aba hadu gu gadir fani ti tau aba fani ti nu kada sudar aba gi handu gun li simisi ke marcha wagon tu bai Abar gunyo fiesu, iu gelu unabum, abahari ya kusudaragu hamago.
15: Mahari itagu awamong, aure awamatu ogo, aria awamamu gagabala aganyi.
0: Itaraniya lagunfulinu le taniya gubilenenu bungi.
5: Fari kwa hafuku na dagara guntama, akure rehaguya tuwaku nisimisi gagabala aganyi.
0: Itaraniya lubaiti hadugni sudara. Nyenyo lugu chesusu ya rafa luguru atumatamuleni. Maria tolumari klofasi, tumo Maria Magdalene. Nah, lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin lule. Hisya belu saraku, apa lari aku tu lugu cur?
1: Lugu cur. Aniha, birah.
0: Apa lari aku lu disiplin lu?
1: Anuha, lugu cur.
0: Lama ke orang lagi ya, apa lari sebiru lu disiplin lagi lugu? Lari Yesus kata ille, Yesus budilah ni Yesus lugu, gumpulanila lah. Sunle nube la dugni bagu salbaru abalariego lo la gufliru le tariego bailere no bungi
1: magara buhadina
0: nyeya ba fudu taudime garuhit abahadidra gudu na ba mudu sitida dime tuguya abahichu guni lwagu aba bebe abahichu ni lwagu liyum abalatu no Jesus dime garuhit tuguya abalariego
1: gumfliha sun kate
0: Aba la bulu chago, aba longwe. Weili gia, aba wei lubal wei resefuruna. Mabuse rute tihuri yulu, lerede nuhagu bugirigi ya luagu guru wa lida wei riemera aguni. Ladiga weili ti weili gia. Ligi hamuni ya haba iluma pilatu, lulona ha ahala hei hayada ha dawa gonyi banya luagu guru wa, lugie lagida nu hagu bunyegi. Aba dihodi suda ragu, Aba hala chune liyada furume ti ugari hadangi ha Dawa kwa imbaya logu guruwa uwara luma Yesus Lari gye Aba hala chune liyada leaba Dale hayara fatumbay Nuhu Yesusu Aba harihi logu hilali la Ligye mahala chuhu hamali lubay liyada Aba liyabi aba sudara Aba liminu ni Yesus lobo wakun tau aba efen Aba lafridu hita luma duna nyengi Meari hubalile Ligye bahda gubani Ani aniye galumuti inarun. Subudi lumuti lagu aniye galani inarun ilungiye hafinyer. Laduga lasusa reduba iburikata ile lu lagumfule nule taniye gubelerene ubungi.
5: Mahala chuma bai niaba abu wagu.
0: Aniye katiki atida lenene ubungi yu.
5: Harifu bai lehimi lagu bai.
0: Lari yesun kata ile nyanyaba wuguri arimetea na giriti hose. Falal mudi meh ugeri ligi Yesus. Lausu aram daguar gilna ladugai, ladugai lano fudehawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus luma pilat. Aba lichi guni lom. Aba lanung ni hose lugu bu Yesus. Aba gien leab ni kodemo, le meh hani dubai. Ayanu haluma Yesus kunyo. Aba leab lau saragu ibinye. Aba tihanung ni hose luma ni kodemo, lugu bu Yesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibinye ligia sagun Hagaburi huri luba habu naha Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nye lubai Hadara gwe Yesusu luagu guruwa Lida ti fulasu ligia Nyenye aba umuahu iseri le mayusurungi Nyihi hichi gai lugu bu Yesusu Naduga jarafa la umuahu ligia Naduga ginye lagume seralabu ga luwe yuri ya mera aguni
6: San Juan, capítulo 20.
0: Veio de março, no balaruga da lé buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umoha. Da tachili rubanhe, o alidubo lé lidu umoha nhe. Abatidi ei baguena, lé nhe uabai, ao, numa Simão Fedoro. Abatania gumo.
16: Barama Jesus lhe dá gel umoha. Ali o funaza hichigai.
0: Abati wafrido. Bawodi luagu umuha. Uwara wodi biyangwe wagia iba agwaini. Foreset na lui Fedoro, aba nachili rufurumie luagu umuha. Aba nele mchuari hanyehi, gamisa rigunyo nari hanyehi, mebelutini. Lari gi aba lachili rusimo Fedoro, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Yesusu, tuge rigunyo gie lari hanyehi. Gamisa ti toa ubo lobro ugo lichigu Yesusu, Mama lida yang apa tu mau beri tahu bol negara wagu? Hobi berkutinya tabu. Abah get nebelurun, abah narihi nilai asus terdubai. aba na finyero lagu sarali la Jesus lida ge oweni. Ligi aliti gufuna danani le taniye gubelene rubungi lagu la sarubala Jesusu lida ge oweni. Abati wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, aba terede nubogu de Yahwa, lubaduru muho. Sun, anuhala Yahwa, aba tele mucho ariha lida umuho. Aba tarihi bia angeligu harutu hadagrago. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Aba lichigu gie, aba lugu digie. Aba haria gu angeligu hagie tu.
3: Kawagu ba Yahwa.
0: Tariha gahon.
16: Baruha manaburema. Bide tinu hale lahichigu.
0: Kei tariha gu itara, aba tadigiragu, aba tarihi ni Jesus wa niha la nye. Ibide titun lagu ligie la. Abat lariya ko Jesus tu
1: kawagu ba Yahwa kabalu habai
0: sunti tariya ko lagu lela oni girbali fuluriya ge dimre habai tu abat tariya ko lo
16: ahi banaga lu bai anya ga bai nu halela bechiga bari namu ga
0: abat lariya ko Jesus tu
1: Maria
0: abat tagara ragu Aba tariya gunu lida herenu huriyu.
11: Rabuni.
0: Mini lalira maestro. Tariya ga Jesus tu.
1: Magura ba nuago. Ladega mamuda irugi rina lenye hilubai nuguchi. Baiba, baniya ga mehon nani disipulu gulagu naibuga la lenye hilubai nuguchi. Legiye huguchi. Nubungi yete, legiye hubungi yete.
0: Aba titidi Maria Magdalena avisarenya disipulu gulagu ariya tali la Jesus. Ani ania galani burikate le tu lo tania guni hon. Vei me ligia guño, ondra guhe disciplu. Gelin yule ati ben hao la dega hanufu de hawai huri. Ligia le belu rung Jesus. Aba larana mu hamida gu. Aba labusu rung hon itara.
1: Nye la darangilu hita.
0: Larige la nye guni lira, aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disciplu gulau harihini Jesus. Aba elani ego Jesus hon.
1: Nye la darangilo hida. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagya nona hana.
0: Aba tilafuru hawagu. Aba elani ego hon.
1: Recibi humay si firisando. Ahin ferud na huma hafigo amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
0: Tomasi aba hada ge dusu disipulugu. Leubo ihani ega mado. Uwa tihama dale liyabi bai Jesus. Lari gen, aba haniye guha hibi di disipulu gulu.
12: Ariha wa maali wabude me Jesus.
0: Laniye ga Tomasi hon.
7: Ahi marihi na lari gurabu luagu luhabu. Danime nifinga lidun huyu le lari gurabu. Danuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
0: Widiwe yu lari gen, ondra guhaya disipulu gutida aba amundu. Nyenye ti Tomasi hama dale gen. Lausu gelen yu lien la bena hau, aba lebelu rung Jesus. Aba larana muhamida agua, aba labusu rung hon itar.
1: Nye la darangilo hita.
0: Aba lariya gulun Tomasi.
1: Dabi bifin ga nyaho, ariha bayme nuhabu, dabi bayme buhabu lidon nauba, masigira ba lauli logwa afinya ni, afinya ba.
0: Aba ti lariya gu Tomasi.
7: Nabureme, nubungi yute.
0: Lariya ga Jesus ulun.
1: Tomasi, afinya di buweto. Dadiga ariha bati nala. Fulaisi watin hafinya rubanya marihi ga hagia.
0: Adiga yati Jesusu amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nyetida aliburu to. Laburu dung baiburu le, lu hafinya rulogu Jesusu la Kristu be. Lelira bungi. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafinya ru.
6: San Juan, capítulo 21.
0: Larige, aba ya larufu dago Jesusu lugu wa haulani disipulu gularu guna legiri bei Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida ya nuaba Simon Federu, Tomasi leube haniye gamado, Natanaeli lelila na kana lelani Galilea. Lirahi yu sebedeu, hama ya bia hada ya lani Jesusu disipulu. Aba lariye gu Simon Federu hon.
3: Neibuga eseni ha.
0: Aba hariye gu lu.
12: Waibuga ginye buma.
0: Aba hadi lutido hagune. Aba hodi, suwari obligia manyugu tia ni kata. Dale aruga dene lubai, aba harihi ni Jesusu nye ila arudunu. Ibide tiebe hon disipulu gu luagu Jesusu la. Aba tilaniya gu hon.
1: Numata go! Manyugo gidun san.
0: Ariya galu.
12: Wa.
0: Abati lariya go Jesus hon.
1: Si u maluen eton were ugunen. Hanyugo bo.
0: Aba haguna. Lariye si ay be chawaru nu seni dunar ugin. Lehi be udro dina. Abat naniya go au huan lo fedru.
12: Jesus.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, caribe.

0: cielo. Le meme wago wei hagan balida uganu le luagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apuri Jehova i hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida luma ge hagan buni la dimo de hon luagu linsi habu bungi. Aba hasubu diru ni luagu inayro ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka wa meningi du luagu le seri biduba la lung kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Ligia luma ge lubai weyu le wa subudi rubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lung la subudi ragudini lugunda hun buidu. Ruli gie mesun luwe li subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasun wada. Arufu de nasun luwiri igabri buiti. Lungi in hasubudi runi tima abungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lu gajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi in hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbi lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon larueha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungi le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungi sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, dandu burikate le marihin bai ke le arihuwa bai, lida ge Kristu ladegai arueha ni gumadi, Lurdu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu la degewa. Lubaregenye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigud na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia lila, lung ligia lan lau furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, Lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda ragudni bungyu sun ubo dayar gubai lumagua. Dandu burikate le ubo gubai keiburi le sielubai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige ladiga kate uribati le hadigubai. Ahin tigueto aranda ragudaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun Larufu dunun sandunyu, madase irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun, direg dagulida hafinye, migirunga humei emenigin le huagubai, le lichugubai uganu lan na salaberuni le hagambubai. Lige uganu le apurichi hubai lida sungubou, leginye na apurichi abai au Pablo. Gweto gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayara ti nideragun lau nugubu guanarigu lun laustaragu duniwa le lungi libe la sufiru ni Kristu tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseri bidubanya hon lanigu Kristu luagu wadagimanu le lichugu bai bungyu nun luagu hufulese. Lunapulicha ni lirenu bungyu hun kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyu lubai bungyu lumage saragu da. Gama lumun gueto subudi gudalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudi ragudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweiri guni le lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha. Eberi diheina arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lungu warufu du ninya kei girigi ya richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbae, afa agwai na lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luagu weile la nafa agu huagu, luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sun afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Wari tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wagwe hafinyera. gallara lamo ga subu di runi lanansi abungu le meja aramu da guabe le luago ti Cristo guanarig. Le ida bay aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Nania guye buricata le kun lun meyedun lanu niaba lauburi di mure buidu buriti. Lausun uwa na higibu guye, lu gallara lan hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Ani gunda atina launarihini luago lida nyula dan sun kate huma ani dereg da guhinya lan lida hafinye luago Cristo. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure me Jesu Cristo lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyo la hibagari luago, dereg da gu lida hafinye itara keizi larufu da honi wahun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagi da huma hongu wa hong haa busembaya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma ginyati Cristo kate le karufu da habai, lida ginyati binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le. Ladiga buin linya Cristo lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Cristo, le lichigit na bai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Cristo, kaisi gubairi gresibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Cristo lira, le aubai hasalbara lida ge igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Cristo, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lida ge owini. Luagu meha aba da, Hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Cristo, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugu agda lei wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dunni bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Cristo ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganye ilu. Uwala ni aba anyawari hatun luago burikate le lumbo heigini o le la lumbo hatuni, o luago lamburi fedu le harita guagle luago iseri rumu, luma iseri hati, o luago lan luwe yuri emera agune. Sumburi kate le liyawa dirigunye le lumbi liyabi, Cristo ligia linarumbi. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuwe. Weiriti hadimuri ha luagu nege buri kate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Cristo le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Cristo kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Icha agwa hungu wa lun ligabari ubo lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kate le gagumu chaditi lau la yusurun, ani mama amu kate lue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kate lana subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buri ligia lun le rederu ninya grigi lue ilhadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Cristo, alu ahumai buricate ilelana cielo leñen lubai Cristo nyun luegi lonvere bungio. Samina huma luago buricate ilelana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Cristo, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungio. Cristo hibagari beile timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba me gafana kuma lida luwa irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidage agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. ma falara humai luriba haritagu, igira humai me igaduo, le meme itara bai kei la nguniwa irisini kei bungio, lege burikata ile, labri halanari me ligani bungio kontra ha magamba di banyalu. Huguya, adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi, le iseri deinabei kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubali, darime hasubudiruni bungi buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamune o liberetinya. Kristu ligia sun kata ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itera lian lubaiti abagari dahuma keisi lanigu lagudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna guahuguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu, abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungiu, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga o le la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Hesu Kristu, etengirene bungiu uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatian luago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hong kiyubudirigu lida sun kate, mama rigdanle aria guhanya la hun lun heredeno buidu hagibugin. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani kama hamuga hadigin lun wabudeme Kristu mama hun grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabudeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladigu bai ani aban lau la nignia bungyu sun grigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lun tibuidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sialu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chaniuganu lelani na salbaruni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bai nadauruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun, hinsinye tibugiri ligia won saragu, ligia aba ide hati buiti, le ginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye litugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsie baiwon, le hupaisano, hagia ba abahida guahun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nguhun, mabu igalinya ginye marukosu, le liduhe beru nawehun. Ani wagua le hun luago Marcosu, ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu galinya ginye Jesusu, le ginye giribe justu hun. Hagieri gnyanu hadangi kuriyu afinyati nya ha, nyadagi meibanya numa, luago larui habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugidago. Mabu galinya epafudasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la fure idun huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigni lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhu maginya mabu igo tun ninfa, luma hon sun afinya tinha ha ondera gubanya tubie, lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halihan nu garda to humagua, hona hon me, lun halihan nu tila na ligilis Laodicea, aliga humon me ginya garda to achulirubo hon, aniga huma lun airu kipu, lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha nu mabu igo le naburha bai hun, lau nuha buguanargu, au Pavulu, harita go huma luago na da irunya la binilo bungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonicana, capitulu aba.
0: Au Pavulu, luma silibanu labu Timoteu, wabira nyogara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonica, halani guban wagu chibungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi kuma areini luma darangile luma ge bungiu ugu chile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huwago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni le hida ambai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huwago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi nye Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara gwala bungiyo lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidon laruweha le uwago bai hasufri. Ladiga richati ginye lung la sufri na gudunninya bungiyo sunha asufri na gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun uguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida mewe yule lumbai la chila agun wabure me Jesusu, sielu gia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiyo, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habaichua gle, habu guba dise loe larihi mbungiyo, luwe irigu luma lubafu. Dame liliabi in Kristu, lari huba luweirigu hada lanigu. Aba metaweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dunla luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri idu huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun, hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun nichu gun uweiri gun ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa me ginye uweiri gun ni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo. Libugiri lagiri budun wabune me Jesu Kristu, lun wondera gun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu, ma lo chun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama gietu la, to harinya gubu luagu chiluhali la lueyuri lagiri budun wabune me ubo wagun. Migira guagida huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe bany agara bagutinya luagun bungiyo. La chila agu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feridigo. Lige laga ni bay bungiyo, le nyura gubalungu lagu sun kate le lagu tibungu, la childi rubaginye ichige lala na larue hatida le tempo lubungu, icha agwe na lungu wa kama bungu. Marita gohumuti sa lagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina, subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gen lidani. Luadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti la gida runi wale erede habalin lagani Kristu ligia lubare gi gajera la lafuri don lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuri tu ligia, gama lumon lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigo dame la giribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru dieti. La yusuru basun luwiyari uriba ni lun leyeha ni ha lida ba uma lun feri digo. Kay maha habay lun heresibiru ni inara ni lagu Kristu lun hasal barun. Ligia lichu gumbalia bungi yo lida mpolia igo lun heye du niwa luma lun hafinya ni lagu iyeni. Lun hasie diru niwa sun ka maha bay hafinya ni lagu inara ni hinsi nye ligia uriba ni hon. Ayinti wagia waduka nyo hinsi ya tinya lun Kristu Sunwa da lun ti la sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inare ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuriti ya bay, lun gafara abadun la lidan luweiri guwabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyo, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, Arufu dahani le rua maliba ikun lau dimure luma tau garda. Wabule meguana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi le arufu dalali bai linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidu bai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo. Afuri ida huma wa wagu, burugu wa lamuga uganu lwagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi waligie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugajara la wesefurun hawai wugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigye ubo wagu afinye rutinya lwagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu, anilichuguba ere ikun, arei dalong me lwai vuribani. Hemeni gitiba lwagu wabune me bungi lwagu adiga humani le waninya gubai hun ani lwagu adiga meme baila. Idera gwalon bungi lun hinsi habu huma ke ligia, luma lun gagura su huma lwagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu, lun hadise dun luai furumi ya gwarigu hitagin le mahati lwadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gwaluma arufu dahani le hibihu wai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei lubara gen lira nadagi meitiwa afagwa wagia aria buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigu tiwa Lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Da meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati walwagu anyahin la hidagin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenya lun le mon lubay heteniru lun. Warinya gunya honburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe nye aba le madigunti gasu lau le waniyagu baitida garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangile, rula darangile hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabure me, lun sun wada. Au Pablo na burihanye mabuigo le hun lau nuhabu guanarigu luma ni letera. Itara luba hasubudiru ni lagu au la au na habari ungara da to binilo wabude me Yesu Kristu sun huguya itarala.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: A inti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni duhenyu, me megen ruwati na burha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir bala veyu ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati arievu. Dame nyaha la grigi arinaga.
2: Lida ye darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahi iti huguya ni duhanyo haa finyaba in lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi in Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lun tegago duan yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu adu banya ariebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna. Lun ti suru anyu wama. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani keisi. La dauragun sudara lau lanigu agu lun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun. Le itarabai kei bunidi le aubei. La daurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidangi wabure me Jesu Kristu la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwa la luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma ere huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama haa nyadagi meimbanya hagana guwahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagman le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le humagua. Aniega tibagin ya hun nidukanyo lun hererun hon ha mahatinya hawadig maridu. Lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Lugin ya gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti. Aninhale labu serbi bungyu huma gen keisi afinyatian luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifiri sandu. Michiga huma meberesene ilun dimure lelarinya gubay bungyu hayum lugien hidukanyo luegien Jesu Kristu. Ochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Dise kuma loisun luhuyeri uribani. Bungi guanarigu le ichukubali darangil derege guag dalon hungua lun sunsuina gubay. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le aguwa rubay hun ani lagumu chubay ladigani sun kate le hida. Niduhanyo. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugu wa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniya gatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhaliha nugarda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, le wagubai wemenigida. Naburi hanyongarada tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge waguchi bungiu, luma ge Jesu Kristu, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu lun barinya go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinya grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. le lumbe barufu dani honga finyati ya hagia, lunghisi ya gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, mitu haliharita gunduru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahi, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Buseti ya burilung arufu dahatinya hama lidan luru dule, lichu kubaybungi lung moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru duligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa ruga ali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungi luma kate lagu ti bungi hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafar ha dibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura ha banya idamuni, hon ha jie banya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni, hon tigunye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dhani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungi yu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Hesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugu nina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungi yu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Hesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digubai. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu. Uwara luma afinyani luma insi ya habuni le lidan bai Hesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinyaru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Hesu Kristu gafigonti ya liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medun bai lu bungiu, luga yara bai la la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lun habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lu bungiu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aba ariguti, itarala. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bung lupa gendaguni luwuri bung bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritaguni, kei meha larinyaguni bungyu hayumu lugu gine profeta gubuagu. Anyahen girigia, feri diha muti hafinye la diga madigun hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralinya la susere dun lung imeneo, Luma Alejandro ha nedere gerubanya lum mafia lum hafuren de irun lum manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo capítulo 2.
0: Furumi etikate amuri hatina lum la deguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligia mesereme lubungi hawago sun gerigia hawago gumadi matinya luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bungiu. Le ginye inebe wati lida sun lu ujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lu hasalbanu sun grigi. Lu ginye hayabi lu hasubu diruni inarini. Abar ginye bungiu. Abar ginye ginye gayara la dimureka wawai ginye ligibuge bungiu. Ugiri le Hesu Kristu bai. Le ederegi ragumbe lungu wa lu longwe. Lu lafaye iruni le begi hasalbanu sun grigi. Aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidan. Lung kata ile louna hana bungiu kei apurichi hati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maba in huriyu libugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbe luha furi idun bugiri in lida sunfulasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, Uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busenti na lu hadairagun keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, perulasi, odoguo seruburitu. لون لولا لبويدو إغابري هدورة غوا هاوغوا كي لون تلا هدغن ورينيها ديريغ غوانيا بانيا هونغوا لون بونغيو لون تي مانيها ما ورينيا دان لي لاروفو دا هوني وحون لون تي خيريسي بيروني عروفو دا هاني لغيا لاو آبا اينا بغني ماهغا تينا لون تاروفو دا هاوري لدا هداموريا فينيا تينيا ني لون تاغوما ديروني ووري وغري لون تي تريدرو مانينيو لغوندو أدان لدغ باي بونغي فرومي لاري جين لدغون إيوا ماما جين أدان لأي دو باي مافيا ووري أي دو بون أني لاو تي دو نيوا أبا تابرها ليدون فيغو لاو سون ليدا حسال بربا ورينيا لاو حاغورها أهن إيتارا ميمي حفينيرون لاغو كريستو عروفو دا حاجيا إنسي هبوني لما أروماني لاو إغابري بويت
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inaire ni kateile, ahen abusera aba grigi alun alidi hatibai la, aba wadagma nubuiti la busen rumbai la digu. Lun alidi hatibai la aba grigi, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigo uri, lun ti ginye la negun aba ibagari suruti, buidu ligia li chigu, Inebe waligia, lun ti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aranse nyula lun larufu daha, mun lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarage lira lun ti arei da la, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lun ti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu, lun ginye ladegun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagia me, lugundu ahen maguma dinu lubalinya wugirinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya lwe ladimure hon guriba luagu. Aba me labirha tidon lisadara mafia lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Haginye eseri bidubanya ligili sirugu lun ti ugini hama ha inebe watinya. Lun ti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lun ti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi uon buidu. Lun ginye harumata hanigi. Lun ti houchun, Lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha heseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba heseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba arigu uri. Lunti gien laguma diru ninya liranhinyu buidu hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigba li hawadig maribuidu buidu bay ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyun garda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun Basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan liranhinyo bungyu. To ligili nsibo, bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to unigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa, luago weirigu la inari ni le arufu dubay won libugiru wafinye.
4: Arufu dagwati lungwa kaisi grigi, richagu agdalai sifiri, ariha hamoye angaliu. Apurichi hawati luagu hon nechani, afinye wa luagu leda sun ubo, resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahi mbanyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni lubalun arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hama sandi rubanya ni kata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia Alinya gatinya luagu mabuidu la lun hagama lidun grigia. Alinya gahagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hamaha subudi balin inaironi. Lau etengiru ni lo bungyu luagu. Sun kate le la digbi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu haruma gada lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da hakate le kon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu. Afa agwa wagia lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragle sun girigia hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun girigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei ni kata luegia nibure ngidi bula. Lubara gian lira lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugo ba bungu wa lun balihanu lereru bungu lun adamurini. Ichi gagurasu kon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bay ubafu le lichugubay bungu bun da meka le hichugun bali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma gine ti bungu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma lau le barufu dahabai, itara meme ba diregdagu lida sun kate, ahin badiga itara basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, Adimure haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya, lun ti hafurinde irun irahin hagia lun heten irun furumie lun lekemege iru bai hadukanyo luma lun hagu yu guduni insinye habuni le haduwe iru bai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungyu lau, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni gin luagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu agu. Ahun tito ederegira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le, hilanyo tinya lun kata iluagu tibungyu lausun wiwa agiru la. Aninya gabaiburi ginye kata ile hon, maden hon laamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lun ginye abar gugi lila meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungwa. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tuboi furumi ya gwaru amu kate buiti. Aha ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigu, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chilir badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni hesedi bidun lo bongiu ligini sirugu lu ya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bongiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahi hayuma lidon sun kate adimure akate lemon lumuti. Ligem nabusa inumbe lu kamari idun ya urinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu. Lung garahani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama luga lu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung tilidara guninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidara guninya tila na ligilisi wuninya ha busemba ya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani. Tanini harilererun bungiu.
4: Michiga huma abusali logo ni yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu lita alefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
4: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaba.
0: Madiga bagasu lwago lichugun lidurun aba alidihati ahi uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe lwago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti baden ha hon hagiboge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibu nge bungyu luma wabule me Jesu Kristu, luma hagibu nge angel liguha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguni wa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturi ha niligabri buidu, luaidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, Dise ba lwey sun le uribabwe. Kay sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divayin. Anyahin girigi ya arihuwa ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahin ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate bui ti le hadigwe girigi ya arihuwa ti furangu. Ahin ti le mabui dubay, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lung madimure hon la uriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubali lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaimi. Ahin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuona tiluma laruma arufu dahanilelani wabure me Jesu Kristu. Leidara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lung. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungiu, lung le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wani kata wamagua nyahon ubogun, sinyaba iginye wanigu ni kata yagi. Ahin geigin wabai gadawiragun lunti gufurma wama lau lira. Ahanya habu sembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni aba haburi hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gleboi sun luguya rivunibani. Anenyayin sarago girigia ladiga hochun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungida hamali ti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahin ti buguya Timoteo keisi aba luwugrinye bungiyo. anura haba loiburi kate le. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyu, afinyeni, insinyeni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobei uribu buiti le lan na wafinye, aba me baganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wagu bain lagura bungiyu bun da meka le, barufu dun bali hagibugin sarago grigia, luago aransenyu binya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu boy ibagari lunsun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembi lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Buset na lu bidi lau le nubay bay bun, tausun taruma banigi, ua lamuga kabala uago la den hoa bun, darili yabi wabureme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua dirubay bungyu, lagiribu duba Kristu ubowagun, bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme-igu. Ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga, le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwairigu nilun, arufu duwa la lubafu, lunsunda itarala. Ha gama banya irisi nilana ubou le, anye gabahon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lun hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vinwambay, ani rule sun kate won gibe lun wagunda arun luago. Aniya gabahon lun risi hama lidan le buidubay. Lun buidu la houserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digu bai subudi, le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi idu arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenaniya gubaybun, lumbayusuru ni meme ubafu le lichi gubaybungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu, insinyani luma raguguo unguo, lichi gubaywon. Mabusi garida ba, lubayti lumbapulichi ani le larufu da habay Kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adayru bay luwayginye. Lubara ginye lira, aranse nyo ba lun basufri nun wama luagu gano le lan na wasalbanu. Lugundun lichugu ba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gya won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwaygin anihin la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara ginye ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangi Jesu Kristu. Gweto, larufu dubai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun napurijani uganu le, au nahalana kei apostolu luma kei arufu dahati. Ligia nasufri rumba linsun kate le, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, ani choro numuti lau gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labugie nariaha darime la childinu weyu ligie. migira bai luyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya luago Kristu, arufu daina insia ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu, lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugua, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suanda meja la...
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La lao.

0: irahu ibidi ngili ugu chilihon. Ariya gubanya logo Jesus la bwingio irahu subudi tiginye bwingio ugu chilihon. Ligia araida huma iluba yuganu le hagambu iluma gen furumi eti tida anigi. Ahin hadiga itara erede rubaginye lida ama luma bwingio irahu luma bwingio ugu chilihon. Resipi rubaginye ibagari le magumu chadi. Kaisi lariya guni Jesus uon. Nabur hanya imburi kateri le hun habuguru ha gebe businye banya haye dunu. Ainti huguya ani sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun la rufuta ha hun. Lugundu arufuta halumuti sifri sandu sun kateri hun. Ani inaruni la rufuta habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufuta halali bai hun. Itaralinya lubaiti niranguyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dame la liabwi kayara lamuga vemeni kitu luagu wa lamuga busiga nuwa wagu ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate lunti ginye asubuti runi luagu liranghunyu la mbwingiu sunha richagwa wain.
1: Primera Juan, capítulo 3.
0: Aria huma luari visi ya lu mbwingiu uguchili. Dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirangu mbwingi. Ani inari ni logo lirangu nyi wama. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundo ibidi ngili Jesu Kristo hon. Niduhen nisi ya tinu. Lirangu hadi wa mbwingi ugueto. Ani lausun marufu dungi ili la mwon kata badi wa lan. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale. Lagiri budu Kristo itra waba lan kailigia. Lugundo wari hubai itara kai lubai. Ani sun le agura bahabali buri katari le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahi ti sun le figo hubai dirigwa lumuti liluru du buingio lugundu lo katari le figo hubai ladira wagua liluru du buingio. Subuti huma le logu lun la lagidaruni Esu Kristu wa figon lebi ubau wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubai tile lida abu ya baluma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abu ya figo, marihi lagi li Jesu Kristu, ibidi ya gili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile ibu kubai lida figo, lani kumafi. Lugundu, afigo hati mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indirubu ingyo, lulagrin chaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le liru buingiu asigiru ti lida figo. Lugundu, anihe ibagari le lichukubai buingiu lu lida. Sinyati la sigiru lida figo, lugundu liru la buingiu. Subudi wati katanya la lirahunyi banya buingiu, lumo katanya la lirahunyi bai mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidubai, o misi habu la lu liduhe luwaigi Jesu Kristo mama lanigu buingiu. Aniha uganu le hagambu wa iluma gefurumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai. Lemeha lani gubwa imafu ya. Aba lafaru ni lamule. Kage waige lafare. Lugundu uriba la meha le ladigubwa ikai. Anibuiti le ladigubwa ilamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi walida age uwe ni lulidu ibagari. Ani subudi wamuti ilira. Lugundu. Insi ati ya waduhe nyuloege Jesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu. Vibiriku. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate wari timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu ahun madarirun wanigi duru wawagu niduhe inu gayarabe wajabu indigibu gion buingiu lau vemenigi inluagu logu lichu kubela sunle wamuri habo ilu mawon lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awwe lagundar lugumadi buingiu luwafinye nu logu Jesu Kristu le liru luginye insego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesus ngon. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wada logo sifre sandu le rula aliboe wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
0: Niduhe inu, hinsi eti nganu, mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logo, Bwingi ula adimur hebe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adambai o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu grigia liji. Agamba atin logo liyabu ibala sifri liji. Ani ani inhali ubowo, nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hida ambu, sigulao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile harufu dahaboy. Lige lebu boy, hagambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingiu, hagamba lumutiwa. Le mama boy lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboyiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na ijeni. Niduhe inu, hinsi ete inu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi u. Arufu da lumuti buingi u, visi ya lu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagun, kabagari wama maga lidagi. Ani haa isi ya ni bui. Mama logo wagia la hinsi habubo ilu buingyo. Luago ligia la hinsi habubo ingon. Aba launa hani lirao le aba nguti ilu longwe. Luun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyo itara. Luun tiginye hinsi ya gwa maa wama wu. Uwa gilini aba arihiti buingyo. La usunlira, ahwa hinsi ya gwa wama wu anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na gubwe lumbu ingiu. Ani haa lebu begayara la wachoru ni logo lida nyadiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia gwana rugu ariha wama liliru bu ingiu. Arinya gawamwe logo lula la salbaru nuwa launa hi bu ingiu bo wagun. Furume gwa rugu le afinye rubwe logo liru la bu ingiu Jesusu. La bagari dunya lida mbuingi, ani la bagari dunya ginye mbuingi ulida. Itara linya wayabwi asubu direi luma afinyera logo insi nye wama lumu mbuingi. Isi ya ni mbuingi, ani le abagari dunya lida isi ya ni la bagari dunya lida mbuingi, ani la bagari dunya ginye mbuingi ulida. Itara linya wayabwi lumu insi nye la mbuingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ja ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwa te anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa gili rigu linya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin arinya ga abangrigia hinsi ya ti buingi unu. ani misia di libiri lun ye ti grigia ligi. Lugundu, ahi misia luboye libiri aba grigia lun le ariha lumuti siyambo ige hinsia la buingi lun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won le hinsia buti lubuingi lun tiginye hinsia la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sun hafinya banya logo Jesus sulan Kristu boy age lirahunyu banya buingio ani sun ha hinse abu banya lun aba uguchi hinse abu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi subudi wa muti logo dan la le hinse la buingi won ani adiga wa moile luboy boy hinse ye ama ginye lirahunyu buingio won la digun ole luboy boy buingio ligi ya hinse habuni boy lun ani mere ngote la gufuli runi wa lugumadi lugundu sunle lire bubungio ganye lumuti ubo ani rula li wafinye aganye runi logo ubo ngu le afinye boy logo hesusu la lire bubungio ligire gunye gayara la ganye ru logo kata ilani na ubo Yesu Kristu lige nyumbu boy lauduna luma hito mama rigu lauduna lauduna luma hito ani sifri sandu gwana rigu gefenti lo kata ile. Ligi ya rufu tubali nsun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anye aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigurigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi gwana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingiu. Choru lumuti tida lanigi logo inaru ni la. Le mafinye boy, adiga lumuti buingyo kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingyo logo lirau. Le larinya kwe buingyo, logo ruha li la ibagari magumu chaditi won. Ani, lida agye la lirau liabu ibagari ligi. Le anihin boy lirau buingyo luma, anihin ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa boy lirau buingyo luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile huu, kuku ya lea finye boi luogo lirau buingio, lun hasubu diruni luogo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luogo buingio, lugundu subudi wa muti luogo aha wala amuri hafurume gwarigo kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subudi runi luogo agamba lani buingio wafuri yedun, subudi wa muti ginye luogo launa bubadi wala. Ahin ariha aba grigia logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun ti la furi idu lun buingyo. Aba lichugu buingyo ibagari lun grigia ligia. Ani hin figo lani na oveni. Malati lo la furi idu nwa lu buingyo logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wamuti logo grigia la le anigi bali buingyo kaisi logo chiri. Mwibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wamuti logo lanigu wama buingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wamuti ginye logo nyibu halila lirau buingiu ubo wagun. Ani ruha lila gufuranda uon. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy, le ye buingi u boy le tima tima, le gie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi go ha iye nitinya itarala.
2: Tibiye maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Sola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga inaru nile tida bai wanigi ani le lun bai wama bai la sun ata. Binilo buingi uguchili, luma wabune me Jesu Kristu le liru uguchili. Ruha maimi areini, hagute mehabu luma hadarangi lun, hun lida inaru ni luma isin habuni. Onwe bunugunda, lau nadari run hadagen ira hunyun abagari da segun inaruni itara kaisi larian gun wagu chibungi won lungwa bagari du gweton te nitu ayumara gwat na bun lun insiye gwa wama wamagu mama gumadi iseri le nabur ha bai bun ligia meme le wama bai lumage furumi tida mini la isieni lungwa bagari du segun luguma di bungi ani luguma di bungi yo luwa bagari du lida isieni kaisi wagambu ni lumagi furumi tida Aya hain sarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie lege bai, le lagani bai Kristu. Koni ki huma hawai, lue heferi diruni le nyugu bai hun lida agen huadig mari logo Kristu. Resibi huma ime afaye ruaha da yarigu bai. Furume gwarigu le adira iruti ani mereda ti lida larufu da haa. Kristo, uati buingi uluma, ahe tile eredo ti lau larufu dhan Kristo, anihe buingi uguchili luma, luma buingi irahu. Ahe ngachili raba ngrige humo, mama lau arufu dhani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru hukuye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihe sarau kata ilunti narinya guni hun, gama lumu, Mabuse ruti na abiruhu gunani huu. Agura batina nidi arihu, luu na yanwa huma, luu lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luwabu, toa ginye lanuadirubu buingiu itarala.
2: Turuwali garada apostolu huan.
0: Aule tabu tiligilisi, naburuhunyu garada tobu numada gayu, Le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo. Lubu idu la lidi sun kata ibun. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun. Lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo. Lua igen Jesu Kristu. Aria ganu logu babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina. Kaisi dan le nagambu. Logo habagari dunya la nirahunyu uwaragwa luma inarani. Numada, hinsi ya tinu, buiti bauseru lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luaigen Jesu Kristu. Hon timaha lila na amu vlasu. Abahuda guatinya ligibugien adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, idera gobanya lau le emegeru bai. Luhasigiru ni hawayesu lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke haa ibiti habubanya lubu ingyo. Lige lunti lubai weteniru hon lun vitere guninya lida la purichi honiwa inaani. Aburi hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansunga da. Ahana lubai tinyundu. Nereruba lun luagu le ladigubi. Adagwa timaraswa lugu luma iye ni wawagu. Bogu din luilira. Meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempu luguribati le. Adiga wamui le buidubi. Le adigati buiti lani kubuingiu. Ahi le adigati uribati ibidi ngili buingi ulu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logu kata ile, ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti, Wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadagen wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ileburi larufu duboi bungiu, luhuan, kapitulu, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lula subo delegado ni hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere du madise, Subudi ga dalali Jesucristo kata ile lu Juan, le lu bui, la uluna hanilani angeli lumun, lu larufu dunilu. Aria ga lali Juan inarini, la usun le larihubui, ani gefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru rubui Jesucristo. Flese watinya ha alihati, hamaha agambuti laliho uganule, le eresi birubu ilumage bungiu, adaga hage gasu lau kate ile, buruwanyu bai ya, la daga jarafa lidan lula suseredun.
0: Au Juan, na burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le lumage bungiu le vima bai, lumage lubarage lagume serunda. Vima ligia gueto ani, Lelo bayi liabi, luma gien hamagi sedu zifirigu haligi buge banya lala na laruha. Luma luma gien Jesus Kristu gefeti le gumfuli bayi le frumia bayi asaru tulida ge oweni ani gabafuligi ya hawagu uruigu ha ubowa gubayi. Hise tu alu Kristu ani chibala adua lida ge wafigo laulita. Aduga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri udulu lubungita le meme lugu chibayi ruala uweigu ni luma ubafu ulun. Lusunda itarala. Anita Kristu duwerigu. Harigu bay sungrigi. Ibinigi hafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
3: Au alfa bay luma omega. Lahuma sahaluma lahuma chagule sungkate. Tinya la yin ungi le sunti kapafu. Le mima bay luma ge lubai ge lahuma sarunda. Mima ligi gwento ani le nube liabi.
0: Au Juan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu legiribi patmosu. Luegi napuri cheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba aveju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kei tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
3: Aburga boi sunle bari hubai. Aba me bonga no cara do tuguia hontila na sede livili se tologo bom assi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadélfia, Tumalodicea.
0: Aba na cara ragulo na nihi cala dimur rebainu. Aba na nihi sede lebo sanu del gol. La badna wa sede lebo sanu del ligia. Aba na nihi ama kamahamuga wagirita wa ama dagu uchilutu luago lugudi. Numaba beliti golu yarafalu lanigu wago. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itaralia lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai lirein leibugunduna wairiti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amirheti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Danarihi bali. Aba nabun halubadu lugudi kama hiladi. Gama lumu, aba laguru na lau luhabu le lowen. Aba lania guno.
3: Manuhu te dagu waba, au fuhumi ati bay, au abumu honi. Ani le mima bay, hilati na meha. Gama lumu guenton mima at nalun sulda. Ani iligeli owe ni numa. Luma ligeli fulaso le nyeha bay hilagwanyo. Abur ha bay lubay ti le barihu bay, le gueto bay luma le lube la suseradon. Anihal, hanichi ube sedu warugu maha barihu manyalita anu ule nowene, luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angelio. Sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
3: Boburga lu angeli letina biligilis to Efeso bo. Maniaga mehon, italia naniago, aule hau ube sedu warugu malinda anu ule nowene. Leginya ibu gue bayi lapan na gue sedu lebu sanu dalu lebol. Subuti muti son leh hadir gue bayi. Subuti muti le deru huati mari lu mah gurasa. Ani subuti nu muti lu agus nyala hafa unya hauri bama ya. Subuti nu muti lu agu hoshe gue huma nyala ha ani gue bayi lu agu apostol gue hama. Ani mama apostol gue hagi. Ani dari huma ni lu agu ye hama. Gagurasa hadu. Ani supri gue ya sarago liu na huati mari nu agu. Mabusha lu gak huagu. Lau son lira. Ani ngapa kate hadir gue magunda atina lau. Maweni halinisi huu keme ya furumi, liga lubaiti, harita kwa huma ida hii ya laa meha, ani asakri ya huma, adika humei kati le meha adika bi furumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu fureze, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi kuberi hasanstra hikabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere u kati lebu harutu bai Nikolaita guhum, luma buri kati le hadigu bai, legia iere gubainu.
4: Legarike irigu bai lulagambu, agamba leile la rinya kubo isifiri sandu hon tila na buriligilis.
5: Aganya utinya, nega kitupanya lita gya tintiti buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile tita buriligilis to esumiru na bong, banya gameho, itra liya narinya go, aule furumi ati lumelegumo honi, leme ya owa bayi aniviva ya, subuti numuti ya sufiri no luma hubudeme, lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti no muti guiña luago adimre a jamá haría como el luago curillo jamá un ribati huago. Mama amo cate en el guiña lo de gelandi con jamá mafia. Manu de da jumá lo y le lumbe ha sufrido ni. Ladra guba mafia fio jada que furisi rugón lo locha o gono mafín es un jugué. Ani ha sufrido ruba sarago luago tisi huey. Gumfri jumá numa darí hombre. Aba menichi guni y bagre magumu chatiti hom. Hafai ruahame.
4: Le garige irugubay lula gambu. Agamba leile larinha guba isifiri sandu tuburi ligilis.
5: Haganyi nutinya, masu riuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ambi ligilis to perga mubong. Baringa meho, itara linha narinha gu, aule gama baru efeito gagi lubong. To piango bong amana. Subuti nunguti nye luago lida la fulaho lenyi lube ilala na larui ha mafia hagana gu. Ane lao su lira, numa meme nye gu. Migu humagile hafie nuago. Ni ibi ni lida le lafarube antipasi leke febe buiti nuwago lida fulago lenyi hubei. Lenyi lubei laguma diha mafie. Gamalumo, aniburi kate gadega magunta pinalau. Lawanyanyi lafi yugurigia, huma yara pergamo, hamaha banya higiru ni kate leme haloruta abibalamu. Le ichi gubei tumuri, nubalaku, lulafigo guduni ya Israel na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luha bagrezo lida ahoruhani. Anyang ikinya hamaha bayi hibiru ni kati lebu ya ruta wa Nikolai ke kubuma nye. Ligia lupa iti, asake ya kuma, ahi madirku kuma iter, nidu bahu wako madise. Aba menagai inda gu hama gurigi hadirku balibu ni kati ile, tau efein, tau afri domo ni imbulu mkine.
4: Lega riga iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
5: Le aganyi uti, nega tutu balida ke manale aramu duwa nyubai longa. Aba menichi won aba dugu na ruti lun lau aba ii isere buru wanyo luago le ibigi ya timi kaa on lue dige lun le eresi biobale. Baburi haluanga lile tida biligi listoti ya tirabon. Baniga meho, itra liya naniego au le lirau kungiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le adi nuguti kei bolonse le ircha wa uwal. Subuti numuti son le hadugu bai, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, esere bitu lau haburasu. Subuti nunguti nye luago hadugia la kate buiti huento lue meha furumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu no hesa wili to ariyo kong luago profeta ta ani mama ni. Luteyedu ne grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoruhani luma luhegi egi ni lea dagara uduwa ti hong wari. Ruhat na da tu lu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruha. Ni nari hao, Lagu naguri gudaru laga banar gun, afara wananyi metirangi ni ama haa gabar hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagun, ahi guberi gihigiri hadagu ni kate leburi tadagubi. Italaluga tasubitiru ni suni hirisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayo ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rubali ya rumu dahani ligia. Machili ni yegini asiku dirile umbe haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ya ama nunguni hawago. Goni humele humati dari niyabi. Hagani nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra kili nichu guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma diganile lau tigurao. Aba mehamuri gudaguni kesi sauti rule lau timuo. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
4: Le garige irugubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3.
5: Baburi haluanga nile tita meligilis to saru disipon. Baniya kame hon, itra liya narinya gu, aule hau bilani bongi sedu sifiri gu hama sedu warugu. Subuti nmuti son leha dirgubai. Subuti numuti lagu hilang hingga la lau sung arinya ogu ala lagu niwa huma. Aga gudua huma, ruhuma eri lubri katele aniha gua bayi lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa la leha dugu bayi ligibu ge nungungite. Harita gua huma in lubai tele ruda ube hum. Fala huma asakri ha hubuya me. Anga huma gagudon, nidu bahu wago kei liadi haba hiwe ritulipidi on ora hum. Lau sung lira, anyen fiyu gurigi hagana gwenye sarudisi, amadase yung hamagi ruha taurabu.
6: Hadiya, ego guba numa tau dago haruto la duga duuti hon. Agani rutinya, adara guba dago haruto. Ani magida ro nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru daru gu nubanya kaisi nani guli gibu ge nungu chibungi yoluma hagibu ge lani angheli.
4: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
7: Baburi halu angheli le titangi ligilis to Philadelphia bon, bania game hon. Itra lia nariya gu. Aule sandu bayi, legi inara ni bayi, legama bali ligele uruwe David, le uwa bayi ni abagayara tiladoru ni lela daru bayi, ni ladaru ni lela doru bayi. Subuti numuti sun leha daru bayi, roti na apa benda darani higibu gien, le lasi aruni aba adoru. Datika lau sun lo wala here, adiga adangasu lau nungumati, ani gunfli tun numa. Nadiga balun hayabi lani gu mafi haye banya, hari gu banya lua kukuri hama, ani mabagari dundia keisi lani kukumbia. Aba mena utara kwagu dunia higibu gien luma subi turuni lau kuwila numuti nya banya, isi ya tiendo. Areta humali nunguma di luga gura subuma, iga nareitu batu nubayi, lwe litani ocho wakuni le nubi liabi lwa musu upou, luhocho wakuni masoha upou wakubayi. Matisa bini abi, agataha humile humabayi, walamuga abayru tihiridi huwayi. Aganya nutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungite, ani mafru nudigia ya menyingi. Aba manaburu dhani lili nubungite hawago. Luma lili nuburu wate nubungite, le iseri Jerusalem le nibi ube isielu ge luma ge nubungite. Naburu dobe gine iseri lili hawago.
4: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
7: Baburu halu angheli le tida abai ligilis to laodi iseabu. Baringa gamehon, itra lia narinya gom au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati lela dugu bibungi. Subuti numuti sun leha dugu bai. Subuti numuti lau madili huma ani masu hubai. Tiligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, ibashari gubai, madilitu, masu hubuya, nevera habaduni yumlu gugie. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la dan hum. Lagu namegiru huma ni kata, ani marini humuti lagu kugiabu gu huma, udemetu, marihitu, surusu hubuya. Ize nichi gubai dimuni hun lung hagai hagolu le afun huwali lagu watu gemeti numagi. Lung risi huma le timati, lung in hagai hadagu harutu numa, lung hadore gun lagu hasurusu ha. Lu ayah ni lu hiji ni lu don hago lu hari ini. Ebe cenumuti hari sebanyak lau idere, aku dah tahu pun. Lu ti lu bayi ti seri huma, asate hobi ame. Anah benabu, naku ahanya. Le agamu ti numala le, abalataru ni benanuba, ne belu rubalumu, abah menegi luma, holy dia menuma. Agani rutinya, ni cikgu bobara on numa gual lagu lala nanaruiha. Itra gini agani ro, abah nanyor luma nugu cik lagu lala.
4: Le gariga iru gutilu lagambu. Agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
8: Larinya sukata ile, abandari hiya ba bena daragu siel. Le abi tumala lile itere bai kei tumala lifidu, le buga adimu leha bai nu, aba larinya guno.
9: Wariba nyahu, nanagu dali kate lebre lubi la susre don, lari kinye buri lebo.
8: Lida ora ligia, abandari denu labuge lubafu isifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyun luago. Itara linya kama aba dhubu miriti le hasupu o koru na lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hatukei aba dhubu le esmeralda geye gulau lala uruwe iligia. Ariha etina wei gadiri lala narui hani nyenya nuwei gadiri wea ya mutu nyun luago. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu habulu. Lwege lala uruwe iligia afri yeti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ungati. Lamida wa gie gwa lau lala naruwe hani nyenye unugadiri kata ya gabagaritia. Bui lau agu dandu hagibugi kihanagagi. Lefurumi yeti hadage italiye kei aba liyu. Lehabia ma itar kei aba bagas uguri. Leheruan itar lele gibu kei hagibu gerigi. Lehagadru itar linya kei aba agi laha mahat. Gadru gubai hagia sisi ngarunu luagu kara aba hadagi. Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digiye kei muna digi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
10: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei luma ge lubara ge furu bietidan. Vima ligia weto anile lube liabi.
8: Sagit hichu ko kata ya gabagari ti ha weri guni inebesi lume tengi ni lule nyuba ilwagu lala na ruwe hani le gabagari ba ilusunda aba hahu duragun wen gadri wen ye mutu hagi ya ligibuji aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari ba ilusunda aba hichu guni haridi ligibuji aba hakuwa raha harinyaga
10: wabure me wabungi se garicha tibu lume resi biruni weri guni inebesi lume mabafu La duga buya adugu bali sunkate lau bunda badugu lau ginye bunda ani lubai sunle ani hibai
1: Apocalipsis capítulo 5
8: Abat nani hi aba libur hobun yumutu lida luhobu le lowere le nyuba iluagu lala narui hani abur hawa tu libur tugiya turaga irugugi luma tigibogugi daruwa tu lau sed seyu Aba nani hi aba angeli gabafuti alig dahalau umala li renti lariñega.
11: Kaka tena boi lula daru no libro luma lula teri tu niti seyo.
8: Uot ni aba garichati lula daru no libro tuge. Ni ibini lu lani hi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru no libro tuge. Ni lula lianu. Aba ti lariñegu aba hata ge wenya yamutu no.
12: Hebeba yahu. La duga ganye ngaliliñu, le lida gieve lani juda tribu, lu gañara la ladaru no libru lu malu la heiri dunin sedu tiseyu.
8: La mida guati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba nani hi aba mudu rara, kamahamuga afaru ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigu no libru tugu ya luha burugungye, le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale lari gudumba no libru, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia, hama wengi gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu, le golu bui lau kupali, le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani, uremu iseri le.
2: Garisha tibulu, banigu no libru, luba hari duniti senyo. La duga ruwa tibukaisi adagara guduni, ani ganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Aduga banya uruwa igume, luma fadili igume, luma hesarewe du luwa bungiu te, luma lu hagoma diha ubowo.
8: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kinya hagi. Hama wanya ya mutu hagi. Nyenye numiyo angheli kwa. Hani ya galau umala li hereti.
13: Juhu tibafu luma irisi, nichuwa u luma eri. Mwene wene, luma inebese, luma tengu rene, luma ule hafa rube.
8: Agamba numu tiginye, hani ya guni sun kate ile ladugu bai bungi usiel. Le mua rugubai, le labuge bai mua, luma le barana habai. Luma sun kate ile lida baibu.
13: Luma la tengu rene, inebese, mwene wene, luma ubafu, lule nyumbo ino ulala na wene, luma lumu kumu usula.
8: Aba haria gugadri kata ya gabagari tia hagia.
14: Itara lara.
8: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya mutu hagia. Aba hichu uweiri gunilu.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
8: Aba tnarihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu lania gu aba hadage kata ya gabagari tia hagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
14: Igama.
8: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridi lo. Aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhapia ma katenya gabagri tihagia.
14: Igama.
8: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lo le warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu lagidaru ni daragi le ubo ugi. Luma lu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama gwa hilagudu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba ni mudu luru aseyu. Aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
14: Igama.
8: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balasu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala lihamida wage kata ya gabagari tihagia.
4: Dinyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
8: Da laheri dumba li mudu li gadiru seyu, aba nagambu laniagu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
14: Igama.
8: abandoni hiaba gaba yomari, owe ni liri bei lewari bei luag. Liabi habari hila ya lari ilari. Aba libi hi ubafu luagu ligadu ni munusu lidage ubu ulu lafaraha lau hurib. Lau ilama, lau sandi, luma hawa anima lugu handari mete ha ubu wagumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, abandani hinu hawani ha afara wagumaya luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma luagu hagumfuli nu luma Hesu Kristu. Labu ginyanu latare, haniga lau mala liheriti.
15: Waburi mesuntiga bafa. Darisa ida me bagusu regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
8: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lagu murusu da dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu Kristu ha lu ginyabanya hafara guniwa koi hagu. Ida le narihi boi. Aba laheiri duni mudu lisisi sei. Aba ladagaru aba ume buhara bakanali. Aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburu haigo tuwege didi buda lahi kishunu garabali. Aba lagumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusung wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluru ite kubo hulida huyu luma buri labat na guadubu le luago bae wudu. Uwara hama kumadi matia. Habu di kusuda aragu, risitia, gabafutia, idamuni, hama mama idamuni. Haria katilu wubu, luma lu dubu.
15: Heiku wa huma wa wabu, haramu da hama wa lu lalini le mubu yu amu lala. Luma lu ilanari meniganyi mudum. Nadika chiluha li luweni luweyu li haganyi, kaba tiganyana la manduni.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
8: Da la heiri du malimudu li sedu seyu le toaku bai liburu aba nyela manigu o sielu keiburi luagu di miyoru. Aba narihine sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen aba yaliabi aba angeli aba larara muligibu gen latari nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gu bungi uligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba la muda inu lugumle ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi inu mutu ni abungi uluha burugungi angeli lu ligibu gion bungi. Aba di lanugu ni angeli ligia alaga ikupali. Aba la buincha gudu ni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu. Aba la gambu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga luma aba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwi ni nufurume te angeli lifidu. Aba la sari nagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni nuhabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama humuga aba onwe buubu durugu wati barana ho. Aba la sali nagu liru wa murusu lidage barana hita. Hilagwa te sung udru ha lida mai barana le asali nagu bailu hita ime. Gringwa tugiye sung ugu na ito nye ibo lida barana ligi. Aba liwi ni nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwe bu warugu masiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi ha luago luru wa murusu lidage duna luma lisense duna. Igifi diribe warugu matugiye. Aba la gifi du liru wa murusu lidage duna. Aba hove gu saragu grigi ala daga li gifi duna ligi. Aba liwi nunu li hagadri angeli lifidu. Aba laguni chagu liru wa murusu lidage libiri wei. Lau sung hati hama warugum. Leobo le aguni chagu bai hawagu. Aba laburi gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariyaga neligia lau umala li hereti.
16: Fungi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
8: Aba liviru nuha sengi angeli li fidu. Aba narihi aba waruguma eikuwa dutu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumula linyegi kama lida giaba onwebu regigi. Aba laburi gadakudu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamalumo mahawati lu hafara gunia chagagaru hage grigi. Loidi gelu hasa ne grigi alagu sengi hat. Itar liati ligari hasa kai hasa agur. Lida me buri wei ligia halu habai grigi oweni. Gamalumo madari habai. Buse hagi yepe hoegu gamalumo la diset boweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayuha arense yubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu gamahamuga aba ridi le gol. Itralinya hakibu kei hakibu grigi. Itralinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grab. Itralinya lamuri harina kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu uriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali lu hadungu uriba ni hon grigi luagu sengi hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia. Le angeli le lani fusu le mebehebui. Abdo muliri be angeli ligia. Lida ebreo. Lida griego apolion o agrinchagut. Sigga frume ti la misel. Mege gili biam. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge. Gadri larige le tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gu umala li ligia lu. Hasisi angeli le taubu ifidu.
11: Farara banya gadri angeli buha gira yungunya. Laru omi buduna le eufratas.
8: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hadange kada uro grigia hilagube. Ladiga aransa ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yanula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saa yanu miyun. Itarele ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha wanibaya hawagu nu. Nyeye aba gate haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Italia hachig gabayu hagia kei hachig linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumulugugie gabayu hagia aba hadange kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumulugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni. Hahibiri grigia haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guriba tia luma hon guwari uwa haa lau tia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara haa, habiyana haa, hahoru haa, luma hiveru haa.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
8: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba larinye gubungi unu.
13: Seraba amisura hundi tempu gubungi unu, luma latara. Aba udabanyame, atri yanula, ahuduro gudungi. Gamalumu, mamisura abai gurilu le bongu dibui, tibiti tempu, ledega derege wali hongibe tukungi ute. Halubo nye hagungi chaguni, uburu gule sanabui, lagu biya vengi anhati. Aba menona habiyan gefetia, taudogo ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu nidu biya sa, uruwa vembele. Biya gefetia haguya, hagega yawa wali biya tidu bebe to olivu, luma biya lebu sanude lule ligivu gebe bungiu, lela bule mesumu bo. Ahengin abuse luti, la tidu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haganiyu, Sun suina gubai, itara ti lobe wa furumye guari gu, debu seti la dugu uriba ti hun. Gabafu ti yege feti ya hagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda aniha la bugi u adimure hayu luguginye. Gabafu ti yeginye, luhadugu ni tu na hitume, luguginye, asukari regudu ni kubo, lausunu uye ni uriba ni, sagu habuse run. Dangu megumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule Afri Dubai lida gefusu le mebe wabuihama aba mehefere de nuribu aba melafaro ni yahilagubi aba meherede rurubagu dida lebe rifumbe bu uburu gule Jerusalem le nyilubo ilada na wakuo Jesusu lagu gurua flashu memele kama Sodoma luma ehiki aba mekarie gumie gerigia halida agete sun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru wa meyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauhao begu, darine luhedewe mukata ihamagwa, lehaguna. Ladiga sufuri guda hamuti ya, meha miya profeta guhagui.
8: Kamalumu, lari ya iru wewe yudimi iligia, aba lako yu guwaka dunia bungi yu, aba ya hasar. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti hagia, aba umala lihere tisielu gele, arinya gubay.
17: Warihi mwayamu.
8: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia, aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida ngesagu di sito uburugu. Aba hawe gun sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia, aba hichi gu inebese ilu bungiyo le sielu bay ladiga luweini hanufutu. Suguha libiya malamiselu, madise bay le aba. Aba limiri nuha sedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
18: Lani halibwingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
8: Abati hele mchunga wei gadri wei ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. La uhagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
10: Tenki wanyabu wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi atida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu la duga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lung baguse ragutine hilagwain. Aba me pijijumili hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanya bayhon guwabu. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebese ilu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
8: Aba titadaru li tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara dubungi uhama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri haniku. Arenchu ni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
1: Apocalipsis, capítulo 12.
8: Aba tila sali regu aba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kama hamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguwa raha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura. Aba yela sali regu aba sei ni sielu. Aba onwe bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia, aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba la rana mu dragon ligia, tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya, aba uguri rahu le lumo le dera gudu la guma di halina sun fulasu, kaisi lau aba badu lani na guma di anile lau ti grab. Aba la gida runi wa tira tuwe, aba la nugu ni wa lumbungi uluagu lala. Aba tanura ha uri tugia lidung flasu makairo di na nyei lubai arase lila bungi ubaru tuba. Lutoni giruni wa nyei lagu milu bia sa uru awei wei. Lari gye aba nyei la aba uri busiel. Nyei lubai lagendo gua arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda gua ti dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uri. Aba mabara yala siel. Aba lubai ti lasaganu onwe bu dragon siel gu. Le binadu hewe ligira le giribay mafia o satanas. Le yeha bali sun ubo. Ligia hau sun lani angeli. Aba hachaganu muwarugu. Aba ti nagabu lani yegu aba umala li here tisielu ye.
19: Shibuha li asal baruni hon grigi ubo wago. Jiruha li narui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li le ichigu bay haduru wadunga yure ichiga ya habay haduru weyo ugu aria bu ligibu ge wabungi ute. Gani hamali laulita mudum. Luma lao ugandu le hapuri chia bai. Manufu de duti enlu ile feri diruni habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumo itisele. Gunda huma huguya le agano bwenye. Gama lumo fugi ya muha agano bwenye umuwa guluma barana. Lugundu yundu la mafe humo la omwe bu iganya. Laduga sugudi lumuti la umurusu rugali la nidana.
8: Dati larihi bai dragon. Lugu fuiwa li lao bogo. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumo, aba lichiku biya larina agila tu uri tuguye luga yara la taha marulido fulasu makaira wati disi loi dragon ligia. Lenye balubai tonu giruwa luagu uru wa irumu dimi. Aba levera ha dragon ligia duna liumu lugia tarigi uri tuguye. Saragu duna kai duna churunut. Luyebe la duru gudunu ebe ini uri tuguye. Gamalumo, aba lidera gunu muwa wuri tuguya, aba lahore chumuwa, aba la churu ni sunduna le ligera gudube dragon liungulu gugu. Gai timati dragon tumo wuri tuguya, aba lidi agenda guhama tirahanyi ha nidume lau le lubebe bungi. Falahame lugano de Jesu Christ, aba ti larara mu dragon laru barana.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Aba nanihi

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abajo drogó no dragón, luego lichugo gumadi no monstruo. Abajo drogó no monstruo, abajaniego.
2: Ua tiniaba que monstruo le, capa gallara la faruni.
1: Igirua tinha monstruo ligia. Lula dimone ha dimone buiti luogo luma lu la naba guni bungi. Luma lu la guma diha luago biyame biya hati. Aba la dhugun itara. A dimone ha tiwuri bati luago bungi. A naba lay liri. Lani sanduari yu hama ha sieluma. Igiru watigien lu la genda gu hama lani gu bungi yu dari la ganya inu ni. Aba lichugu ni wa ubafu lu hawagu sun ras. Fulasu inyenye luma nechan. Aba me hau drogu sun ha ganoba yo bowa gu lu monstru ligi. Ha uwa banya. Hiri buruwa yon luma gen lubara gen la dhugun ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudun le owe bay.
3: Le garige iruguti lula gambo agambala. Haluti hanagun adariwa hanagiba adariwa. Haluti hafara wagun tawe feng hafara wagun tawe feng. Nyimba lari huwa hedere bugo luma hafinye lani gubunge.
1: Lari gen abay narihi aba monstru la muda ni muar gugen. Nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudun. Gamba lumon, italine la dimone ha kama aba dragon. Nyenye sun lu bafu furumeti monstru luma linyuan. Aba la digun, lu hau dragon sun gerige hau bowa gubaya lu furumeti monstru. Le la rey da guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigiyen, onwe buburi milagu. Aburi gida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugun hagibu ye gerige. Aba le yedu ni hau bowa gubaya lauburi milagu le onbay. Lichugu ubafu lun lu la dhugni linyuwaru furume gwarigu monstru. Aba la dhuga gudu aba liyawa monstru lega wago bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru ubafu lun lichugu ibagari tu liyawa furume ti monstru lun. Tadimuneha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adhuga tigia lun sunla grigia waina muhanya, nyubiriginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lun lichugu aba maku luagu hahabu. Le hongwe o luagu la herep. Luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luagu. Busiti te kate le lichu au, le gufura andati aturi ya hele linumeru monstru. La diga linumeru la uguri, ani aniha numeru ligia sisi saa uruwa wen sisi.
4: Apocalipsis capítulo 14.
1: Lari gelira. Aba narihi ni mudun rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusaa biyawen gadiri milu gerige luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudun luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti siyeluge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itaralia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagerige hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe luma hagibuge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia saa biyawei gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi gerige haa furumi ya tiyaidewe say lumbungiyo luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni luagu hayumaru ladiga harumatia ligibge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung fulasu. Lariye gala umala li hereti.
5: Inebe la bungi umu rugu kuye mewele kuni lu chinduza tano la musra zimu. Kutuko huma nule atiku palisielu luma ubo barana luma lise isintuna.
1: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
6: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubong. La diga tabacharo da gudani, sum nechani, lau diven le lanina, livie ligabili toseno.
1: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti.
7: Le audoraguti lu monstru, lumatun liyaba, igira ligeme lu laburidinu wa liri monstru,